0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mujimbria, Cabo Delgado, Mbote Maglica, Pokela Machala, Nandele Walpuilo, Agulunga Miwaku Pagona Wetu Kwa Wanelo, Alamisi, Itale, Kumina Sita, Mwedu, Wasaba, Mwakao Fumbili, Naviaka, Ishilini, Nasita. Wetu Kulambolela, Nungu Tupashungumi, Kwa Mbili Tupagina Wako, Shimadengu Shetu Mpaka, Wakati wa Sambili, Na Dakika Msini na Mwano. Tukanava kuwane ya kushidoni payuka na wika sakumene moja nina kwa kudyabali. Unaplikana dyabali adi mstangodi shash putugesh kwa lakana inda radi msambiki njini kumaputu. Tukamale dyabali kuna na kwako nila na shpindi shama shala kabdrangadu. Paka wakati wa sakumene moja na dakika kumi. Vya kumanya nipita makaja vanama venitete. Sakumene moja na dakika kumene na tano. Shpindi shaitale moetimi anga. Payuka na wika sakumi na moja na dakika ishilina mwano. Shipindi tuwa mangila usalama kuwana wena kwa mwili balabala. Payuka na wika sakumi na moja na dakika makumi matatu na dakika mwano. Nina kwa kushipindi tuwa mangila madengo kulima. Ulanga kwa dinyama na mishulusho vya nimpeyo deve kulia. Sakumi na mbili nina kwa kuligazeti liamba Journal da Manhã. Ligazeti ya mjimbo ya Cabo Delgado kati wa saa mbili na dakika kumi. Watika dyabali dya ushishi. Saa mbili na dakika ishirini na mwano. Wayo kanawika saa mbili na dakika makumi matatu. Wakati wa dinano. Walakela kuno mpalapanda radi msambiki mjimbo ya Cabo Delgado. Unuka mwushu na shimadengu shetu mpaka ti wa saa mbili kika msina tano kumuisho. Wetu kulima dianga. Walakela ritala wetu shitangodi shishimanu kina mwushu madengo.